0: Salawasna abdi mantem.
1: Cicabutku malaikat kang tumurang tesakara. Nyawa ngangesek mepai urat beak tempo kudu pindah nyampe.